Sana po ay nagugustuhan nyo ating mga piling-piling maawitin. Ito pong unang Webes ng buwan at tayo po ay nagbibigay o nagpapatugtog ng mga super tunog Pinoy dito po sa ating programang Barangay New Zealand.

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Impapawid. Direk rin po dito sa ating programang